0: Oma.
1: Eka tuletera obochi. Nero okongambo eye isale. Isale kwenye niambu yanabika tuwemishi enene. Ambu neyenga ikana huwa. Emishi enene namutuwa hai. Enamutuwa hau mera ahaliribuwa. Na mona nabike vuhove. Chama somu hakeli. Neti mutani kangania ahabihaka sire ahabihaka lwemishi enene. Na kwenye moba ya nikuliaho. Ambueno lakini iba kakoraho njo obu here. Nereo babi koraho obu heri obu. Nero kwenye nemishi enene. Hei kera yeti. Hei kato waho. Me sere chendo. Fada mowa. Nero enzu cheno nayo. Aba sungu koba irabati. Koba ihayo batia. Nayo ambu nenzoche yao. Me nenzoche. Hei tuitwevo si. Sihale no mundu oyute wangerati, oyute wangatungayo. Na esatu asoma omwalimu oyu watufundisaya. Na ye abya mdokter omu agronomi. Nero mwaya somerayo hai, mwaya somerayo ayobako la mubandundu. Eba mdundu chane cheo chetu cheno. Nero ati eyo, ebandundu eyo, obole mon, anaute yechi, anaute echehemu. Ebandundu eyo. Nero, tuanganabu lani ya vuta mbueno. Nevangahe, aba remono, aba uti yevehemu. Eri nilushaku, kwa sinja. Hama baneka, muu masiri kombie. Siri kenzi. Siri kenzi person hama baneka omundomo omu. Nereo mote tuangala matote. Eshe tu tungenzochi. Tuangala matote. Eshe tu tunga enzochi. Nereo tutolere kumbe. Etuwa kasana. Kote etuwa fundishibwa. Kuntuanganatuka nereko labio. Isi tufundishibwe. Yaro chareka dokter na wateno iye fundisa ya bandu batoke ertungechi ertungenzochi. Nero abandu tunamufundisha akarasi. Tuwa mebuga tusituwa buga eringami ya kibiri itunamufundisha abandu. Ninashi okodemi letrande. Abandu bakendi abaka gonzanichi. Kiziko che uma oko vore chero. Oko mundu oyuna muhika hano. Aka erati. Aka orekira mafundishu hano. Oko demi letrand. Ninashi. Kumbe. Itu eratote. Itu akasana. Tutokere. Eriako kotia evhembo. Nero tukasu yira abandu bosi. Abandu wanawe waka watu waka hirebe mbo vyei, abandu batandi avyo. Basi abandu wavo, tukea basa avroko mungu. Tukea basa avroko mungu. Donge wanata lovyechi emete mai avo. Vato keretera erianeria baka tutandiria. Konde abatandi avo, wakera batu, waka subayechi amaendeleo haye wenyuma. Nero tukende basa avera. Kumbe esibashe rabate esibashe kola egete erengenye nera yono twa mahiko omokabembere kuwene twabe twabre rani mbulayo twabre rayo srero nario twabe bisi twendio wa tutukali ande tuna muendeleye srero kudia abande bo banatukwamire omomanyumba wayo bomweyo. Niba mbo enzoche avandu mbaba kasa gayo vate ekaluma. Kwenye nekaluma. Alakini kaluma omundo yule rati. Oyule atokosayo. Shianga koloma utara hoti. Utara atokosayo. Kundisha mabika nga mono. Serero. Njene nga mono. Emu kande treveta lakini njashu na treveta. Asimu ene treveta. Kunde havri ya sej, havri ya semiambalo. Emiambalo kuseheru kwa ulamu mateni. Eteni shavri ya sa. Aba sungu babi rabati. Babi tula terashu. Netenye isi tumbalayo kunde tukasa agashu. Ye. Tukambalayo kumbishi tuwa hulayashu. Kunde ukabia uwame mbaleteni. Donge, ikabia iya mawili ya ngangabo yao, okwesho. Kunde yanganako temeta, ike nushawo, ike nushawo rinu. Nero, chikara kitu wera roto, kitu ambalayo. Kunde, tunasi, nzuchi, ngokwa ikatu na tunaichi, obutu eke. Omungeresho nzuchi, ukabia mawe ya mutu eke. Kanduwa mawe vratu, kanduwa mawe sunga edao. Kunde, hano, omundu, angandisha kwe chiringa chironu. Obuchi obo, ini ngendri, mkishabu okochironda, na chonde chera chetu, icha toke relamu. Wangabiyabu uhye, obu uhye tubu usa, omgwa mabe hiya, tumikisa yetu obuchi. Nengo lusia nga chera yetu, siya nga shabiyahu. Nengo lusia nga chera yetu, siya nga shabiyahu. Nero, emiambalo yeno enehano, hane erfuga hulambo maske, emaske yeno enehano. Nero, abatu ulikirire, batande shasa, eba sharibia maske ayo. Eba sharibia maske ayo, ngo kwa kasona wa, kutse ngo kwa kambala wa. Esho gase kabisi neho. Hakabia, ehane nama, ne sherif. E sherife yetu, ayo brechero, ayo munduwa na utreko, ayaka nambala. Nero ukabia uwame yivoha, iwera utri, iwatoke rika, ahare shonzuchi. E atashabia nechende, ajaba ka ulamo asimuare. E asimuare yeno, na yunehano. Aba tu ulikiri yavo, aba tu ulikiri yeyo, e asimuare na yo, ikabia yunehano. Na yo ukabia uwabika hano, iwera utri. Iwalolo kwa asimuare yeyo. Ea timwari yei tuka hiramochi. Tukoka ya yonge mbembura. Fabio chayo nge mbembula. Itu iramu wa makala awakaka. Itu nashe iramu na yonge tuka hulamu. Evete ebi ngazi. Ebi ngazi. Ebi ngazi. Tuka. Baka babi sweshungazi. Na yonge ebe kambeve ria. Vyo tuka tumeya. Nabiyo vya veno, tutabi hiramo, neru ya toke rabetri, hivyo ya toke ritumu. Ngaba kera, ngokobaba kakolesho nzuchi, ehane abakati mayashu. Ehane nabaka heka, ayotu kwa ulamu mbumba. Mbumba eitelima. Enevechembe baka hungerabi hao merera, neru vera batu, imocha komorero. Omero mnyewe, wangana hika anuna ikile mbumba, uke ikebeni, isha tarini. Neroba kato meyeyo, neroba sungu, kwa baba na traba atia, ayo tuka ulamu afimuari. Ne afimuari ya nukwa mabiyo chayo, tuangana hika, ebeni, eye na muaka, tu ina mutumba. Tuka hiramu echi, tuka hiramu, ayo tuka ulamu, ayo kanzabi echi, ebi ngazi. Nero, tuka atuwa vika, ahareshonzochi, tuka pulisa yasho. Nga kera abasungu eshonzuchi shanabia shabe tomboku. Nero eba kana heka kanduka akarenga kana. Nero abandu isi basi nganeka. Nero baka baka ulamo ambone dawa yechi. Eye shonzuchi. Kwesi iba kaba hiramo ebete vene. Kote iba hiramo ebete. Ebyumire ngebishika sraro ebishiki wa mabinyu usulabyo ut ebishika nario bekadya ngabeno ukahirabyomo tu ibikatumba nario ukasonga abikalya abiga ale shonzuchi tina pulishasho nario abantu babambo amelete dawo yechi aye shonzuchi nario nakwenen wa mabipulishasho. Sekai rasetu, sekalusha ekuma kumera, aha umere echicha na recha rasiti echicha na tasha etasha tombok nero akandwaka tukakaheka tukayahaye tukaya ahali ahali shonzuchi shangabisha abara tomboka kunga na mabienda na kanu sikalusha bwasete ni bwambu omurafiki yoyo nero shera seti echa ekomira ha umere nero chabreleka etu abia chetu ngasha raso dot chetu ngasha shage shonzuchi kuntuna uto kuchi etuna uto yoti okobiombo konde na yale no sina ngaya ale shonzuchi esene mbete teni alakini ngaya nabe mbale teni ne afimwar ineralet inatokerika alich ale shonzuchi kadia sereset esi tombokire me esenya ha umerera nangana tokerika ho esi alich ishari teni na chetu angamenya eshonzuchi ni nebehembo batu havyo o mungu yu watu havyo konde ebehembo evi echinande chochi kebu andreke tukabe tungiromuchi tukashe tungiromuchi o mabehembo sirero ebehembo evyo eche umatukache ulamo chehembo alakini vya mevi ave nene vikaramutu vika ulamo behembo na ni zawadi watu hayo twabrega ne zawadi yeyo kandi tukamenyayo omobutara menya kote omobutara fundisibwa kuntwa mabifundisibwa edukato tikubacha birinuma isindi hanga.